ko khakandana ka de kampanya de le sariya ko humse posturo sakale nizi ki ko navchaya ko el hedadi gunda varuj avaye humse da dukas jana khajdastana o kesekedin jibirin dar buyum.

ako khakandan ako de kampanya dele sari ako hamse kosturo sa kare nizi ki ko navchay ako el hedadi gunda varuj avay hamse da dukas jana khajdastana o kesa kedin jibirin darbuya.